Nan sam yon ke sam tureo. Sai, sai. Sati ya no yo, sati ya no yo. Sa udun faza fana. Ya sa fana kila na tes nam tarat. Squava kung fara fara fala lana. An suno watiam. Atiam tutulon sfandat. Sati sa udun fande sena. Tiro kita na reta mi akuk. Yon atia talit. Tintirina. Fafu fafu asia ni am tan lunak. Sati sa udun surat. Mira na kitin, mandif na las. Nanya faran waf lamba mena uat. Tade uiran fita in fiena na sanganas. Sati sa udon so tuso. Tsmana tuk pnuna kotun ftiavana. Tatok sa kaf panansi kenyam tafanao. Anen kukuni and waf kutin yavana.